0: kamba dikira pangono chadre kitanke na kuti mphedidi tike mphangwa zathu nzizuno na nzathu akumaputu na kuti kwana nzidzi tandatu asazorashe kulukira kurufuma mpaka kumaputo kuzumbu mpaka kuindiko wakwana nzizi athu kwa mphangwa zathu za misase journal da manhã.
1: Jornal da Manhã.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pia nguku, pida mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sila ugumana tai. Kamala nguku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanyi binajitika na mwendu nguku?
1: Ini pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nseru.
0: Pangwanji.
2: Koditangbea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku mkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Mkazanu musamfuna penu ngabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: My sabo, my vida.
4: Itanto amu.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
6: mais vida,
3: mais sabor,
6: mais vida
3: e tanto amor.
7: João, mãe não vira. Mãe, menina, não. Vira quando eu não pica aí, avô.
8: Andei, Tati.
7: Sim, eu vou com fata, vira.
9: Minha cucamba, o angulo.
10: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidi mwengalamba.
8: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
11: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
12: Kumadi,
13: piru mwadidi kakamu.
12: Iye mizizi sene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
8: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ralonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipi nandi kazi katuaka.
10: Hey, yavu. Nukusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna?
8: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
3: Mashvida,
4: itanto amu.
6: Mashvida, maisabo,
3: mashvida.
14: Njenjezekani mbumba ya muno mprovincia ya Sofala. Pansiku makumeru na zifemba mpaka nsiku makumatatu pantendainu ya maluwa. Utongi wa muno mprovincia. Pachitambizano na fukwe ya ganyo ya industri kumersi muno msofala. Anati ya pangizi pakwecha, malonda kusena stiana. Pakaza dujbiku panu panzinda obaida. Penepa, manati pagumanike mkwardado nsenu malonda. Kulimwa nyamalonda, asakulima. Fukwe za ganyo za kusena stiana. Mpialidi kuzakapangiza pakwecha malondanu. Kupangizo pakwecha kwa malonda, ndimfe ndo kusanyira malonda makulumakulu afasi, anafuna kuchitika panzinda wa Maputo. Kareka nikuluza, ishi ndibasa inasanyirwa na utongi wa muno provinsi ya Sofala, pachitambizano na fukwe ya ganyo ya Dirisan Provincial Industry Commercio. Anagona chelera.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pida mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama la nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Ilipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi?
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Dakala kala jikuru kwa nika neo umprukiru shpukiru kuna wabasa edo radio Mosambiku mavreketeri ngondi mshindao. Warjino imkuwa kudana kuna mdunu wangu João Sacramento. Kuchireve kutupekeja masoko munu mprovinsi sufala pumunu nyambani. Kuma vreketeri ngondi mshindao.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kuno mpari. Inipana nila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu wa didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisa echa baka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi jumangwa nano msasa chinokwana kuita makumalungumuna na tatu kana 10:43. Tiri kupindirira tichimupa kuna wabase idu mavrekitiri ngondimi uchindao mangwananu tatu choviki.
7: Não é preciso admirarmos, né?
6: E mukuba kupindirira tichimupa kuna chimumbo jweri joku siena siena ndakoka kuna nita makwakwa no mumbo kuniti maka. Ngatizweni.

kubva chero chirikwana kuita nguva 10:05 musasa chinokwana kuita vhumbamwe kana 11:09 tiri kupindirira tichimupa kuna mabasa edu mavhereketeri ngondimi uchindao padivi lospiri mangwanani anu mangwanani ochitatu chovhiki nje kumakumaviri na vhumbamwe mwedzi wakunguru gororo zviri zviviri namakumaviri na ndandatu Mabaso radio Mosambika kuzika no mazana matatu no makuma longo muna no mulongo muna kuzoti magumira kone mazana masere no makuma nomu na tati matanya shikumisira chonguva nyaminga tiri kuzika no makuma sere na fumbamwe donto piri gorongoza tiri kuzika no makuma sere na fumbamwe donto fumbamwe pani pabeira tiri kuzika no makuma fumbamwe na tantatu donto shanu kaya tiri kuzika no makuma fumbamwe na sere donto tantatu kunyika chesjo paspan tiri kuzika no www.rm.co.mz Tasiya sure kuna masoko kuvira maputo muno munyika po muno nyikanja kudari hazvo takupindirira chimupa kuna zviziviso zvedu zvoshao zvimumbo zvedu zvokusiyana siyana zvotaronga mangwanani ano mangwanani ochitatu chino chovhiki kuna iwewe kuita hwendo ndinoti ivai nohwendo wakanaka kana kuwanika pamushando wako basa ndinoti ivai nonjikwe kadakacha uri kuita goro ndinoti makorokoto kuna iwewe nyamasi nyamasi njikumakumaviri umwe njikumakumaviri na vhumbamwe Samsambu waru takuzozivisa kuna bote redu lo mdavijanu kuitira tibuye tesi da kushiziva muku nasirireni kuitira kuti muku kilira kudini njiko nyamasi. Tino izide itusu kuti yukarira njiku nganana kuitira mwejuno ugume kumbiri muku nasirireni kuitira mbate mwejo unosaru. Gatizwe kuimba kwa Lisa James no mumo na ndiwe kupera kumumbo wata kuvia no zviziviso zvoshawo.

0: Liro tem na sopa de tepa?
1: Baba, ini na Juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Ia taniwina.
2: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndinapika ponto mapapido wanguhuku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai.
2: Nkabe mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Juna perra, anakita pono mapika. Hewele mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju,
3: Ina!
4: Berta!
1: Benetu nga pijitika, yo zaundina peti. Nekomba tani, tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, disakala kuwanga. Kondo akuchangaza.
5: Kida na ingifi panu, kala na vekuja vya kukoma, na unyomunyoma ukonda nesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.
6: Ma

0: Mwana, wama sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Aa, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chithonthono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbwani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Basi hanya kuva radi Musambike vide malefe tenepa kuva pingasi vizuiso pire naife muno mstudia radi Musambike uno nizizi wakuti tipase mpata kuli apali na sikana achitembo zololo pa programao ya ndina iwedi tivesereni.
1: Ndina iwedi, ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
4: Panzizu uwiri na mapindi kume kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
4: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
5: Pano paradi Musambiki.

0: Dano mumwe zvemupuro kiri. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Zina.
1: Murukubia na Mario kajambo ndi Gorongozi kana.
0: Zvakanaka baba Mario, mativigire nyiko vira Gorongozi. Tekanyitizwe. Ndawe?
1: Ingiyangu ino titati kumshikwasha.
2: Tatu?
1: Tati kumshikwasha.
2: Ah, shitaitai.
1: Ndaramba.
2: Maramba shitaitai?
0: Hamba.
1: Nade, mbiya na chekura vazini kujia sunai.
2: Ah, mbiya chekura, nade, shikomu. Shikomu, maramba.
1: Hamba.
2: Hai?
1: Hamba.
2: Disho halu, madisho.
1: Dada, ndikurura, ndabuya tiki hamba.
2: Ai, hamba. Oh, tananga hamba.
0: Hamba, tananga isiso.
2: Imwenizwe? Imwenizwe?
1: Adikiza, mtekani wa jedu ntijizu.
2: Jedu nga iji, nyumba yangu haifungwi, inogaraka shamu.
1: Imiro,
2: mapembera.
0: Imwezwe nga iji, teka. Teguru vanenda kabuji ngo mdenga vovia ngo pasi. Halo. Baba Mario mbushiripo? Zakanaka yo gumisira ngai.
2: Gumisira ngai koka avereketi.
1: Koka avereketi.
0: Shakanaka tinabonga baba Mario Saranyushoni tadavishana na baba Mario kuvira kumtunto Gorongoza mukati mwaino provincia yo Sofala. Oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze e fone trikushandisa panguvaino kuri kudavishana nemu imporukiri. Tano mumweze wati gumira. Alô.
3: Alô, boa noite.
0: Bozino, tizina.
3: Darmu, buena, Depay, uviram tumpo kambara.
0: Ndiyani we?
3: Depay.
0: Jakana kababa Depay. Mativigira nyimu siku hono?
3: Vigira nindyo.
0: Ngatende?
3: Shwao, mbunomba ishanera, mbunomba ishanera.
0: Bitao.
3: Mwenye zengai, kira mnanga nikupe gumi.
0: Kwirai munanga ndikupe gumi?
3: Ya, ndikupe gumi, ya.
0: Uswa?
3: Nade, andaramu.
2: Inuchi?
3: Nade.
2: Imavi?
3: Imavi, nade. Se, ndako indura hamu nizuzuzemuzi. Kwirai munanga ndikupe gumi, njingano.
2: Njingano?
3: Ya.
0: Zakanako, wano jedu nga ichi?
2: Tingo kafira chifamba agumi.
3: Tinga saka vira chifamba agumi. Nanda ikone hanense amna zimani akaleruka.
0: Imwezenga iteka. Zvivasikani zvinobika maningi asi hazviitiki ngoroi.
3: Nyuchi
0: mapembera.
2: Iweni ngai. Koka avereketi.
3: Koka.
2: Avereketi.
3: Nada, ndai kone.
0: Zvakanaka baba Depay, tinobonga zvikuru Saranyushoni.
3: Napo, zvoshona.

0: 82 51 314. Tinaona kuti tano mwezve mupukiri. Halo.
1: Halo.
0: Zina. Tiri kumuzwanyi tati Zina.
1: Johani mwezve mupukiri.
0: Zvakanaka baba Johani, mativigire nyikuvira muda sera sam.
1: Ndiro.
0: Tikanyitizwe.
1: Mwana wangu unogana ukawanda na zina nukulari.
0: Mwana wa mangu?
1: Unogala toko wandio, mashina nukulari.
0: Atipuzo, mwana wangu unogala ukadini?
1: Unogala toko wandio, mashina nukulari.
0: Anogala paka wandio, asi anogala ega?
1: Kondi.
2: Ulilimi? Ulilimi mkano?
0: Mweze.
1: Mweze ndio kuti mbona mangu pleso chakawanda majikisoka kuna ya mnyara.
2: Ai vuji musoro.
1: Dada kuti ndara.
0: Maramba vuji.
1: Ndaramba vuji hodi. Hodi ndaramba.
2: Mbiya na chakulu vakananga vuji.
1: Na majikisoka na mbiya wangu vakandi vuji asindo kuta kuti.
2: Hey.
0: Zvakanaka takuzo zvimakazovunjwa vaimwe. Yogumisira.
1: Asandisina yemwe.
0: Tidolira kuti mutekere njedu.
1: Inabida.
0: Ami.
1: Akazo cheka mizai sima kuti mabisa asina.
0: Ah.
2: Zadi chadi tinotenda njedu ngaiji.
1: Hode.
2: Koka avereketi.
1: Eh.
2: Koka avereketi.
1: Ivute.
2: Ringaita chatina ndambira chikolo azvina kudai nata.
1: Ivute ivute.
2: Nat mbira na chikolo vakalamba. Vakalamba.
1: Chukaheni.
2: Tingaita mashe azvina kudai nata.
0: Imwe zvingai. Teka teka teka teka. Teguru vanenda kabuji ngomdenga vovia ngopasi.
1: Awangaite mpasi hao.
0: Ndaramba ndaramba.
1: Ya ndaramba kunda kune kwa mushangai zviri mune kupitsa.
2: Chingo akavira achifamba agumi.
1: Ubavire famba agumi.
2: Mm.
1: Asimaro tokara achivavire dokuna nabatani.
2: Nat, ndaramba.
1: Kepo.
2: Nat, ingaita mambira chikuru azvina kudai nat.
1: Okay, sabo.
0: Zvakanaka baba Johani tinobonga ndisukuno kukutifonera kumaita saranyoshone.

0: Zina.
1: Mushati Katungu.
0: Zvakanaka baba Mushati, matirigirei?
1: Ndangigani ndio.
0: Tikanyitizwe.
1: Yokutanga inoti kudari hama dzangu mbiri dzanditirujari.
0: Hama dzangu mbiri dzanditirujari?
1: Ndandiungisa.
2: Njewe. Njewe.
1: Njewe. Nada.
2: Madisho.
1: Madisho ndoa na ya.
2: Iwe dise?
1: Yengenyise ino chikudari, chikulu kuwabona hawa mashi, kwa mesheye wa notaka.
2: Kwa mesheye wa notaka.
0: Mananga chikulu kudini?
1: Chikulu kuwabona kata gala hawa mashi, kwa mesheye wa notaka.
0: Manotaka.
2: Muriro?
1: Nada.
2: Spanga?
1: Nada, ndalama.
0: Botiri?
1: Nada, ndalama.
0: Chekuru kuvavona havo vakagara kuva kundovamba vanotaka.
1: Vanotaka.
2: Spanga nada.
1: Nada.
2: Yei. Ya.
0: Yeah. Zvakanaka tekanyimweni.
1: Ndagura ndo ndi doro. Doro kunyivona deya kubotira kagara lechengeswa. Munyivona deya mai kujima munorejera munofanya mufini. Yoshitaku nga iye ndawona pofu ili kukugomera beshi
2: ibola bola
1: bola ok nada ndiona
2: jeduga mnaje mwenda
0: wananga sio gomisira iyo
2: jeduga jwale koka vereketi
1: Koka
2: vereketi sangeti kumafamba kuma ingeita tudinambira chikuru rina kuda yanati
1: hove
2: nat talamba
1: koka vereketi mashini ndaikona songo tekane mai
0: imweni ngai teka ndikatema banga limwe gwasha rapera
1: ndikatema banga limwe gwasha rapera
0: eya
1: Mbeni.
0: Ndaramba.
1: Ndaramba, muriro.
0: Muriro. Kudini kwao, duru jirai.
2: Mujanyo prukiri, ngenyo eto muriro.
1: Muriro waka jina ufisa tesi kwa pano chalo papato shama.
0: Muriro unopeja gwasharese. Shakanaka.
2: Imweni ngai?
1: Aha.
2: Ndakura dundu ngonyala. Ndakura dundu ngonyala. Kukasaja
0: Mbembele Zakanaka baba Mushati Tinobonga shukura ni maningi Ngukutifonira kumwaita Saranyo shone
1: Babo zakanaka baba

0: Nada, não é mbele, nada, ndaramba.
1: Mbele, mwaramba?
0: Ndaramba, mbele.
1: Kana mbene?
2: Mbene.
0: Ndawe?
1: Mbene, mbene, kupaja kwa mbene.
0: Mbene, ndaramba, ya kakipana, ya maindaramba.
2: Pisa uswa, uungu talia.
0: Ndawe?
2: Uhuswa kupisa uhuswa uungutwa ya nuwira nhambo
0: naa sase nini hapo wale ndi nada kumduri rane ndi enda kwenda nini hapo wale nda kumduri ndi mfuti
2: si
1: mfuti
0: mfuti si si
1: shakana
2: jedu ngai ji bachi na babana lulufu huwa jiku iwanofu Bacha la babana nufu kwa jiku iwanofa.
0: Bacha la babana nufu kwa ndisi walombo.
2: Njiku iwanofa. Ndiye iwanofa.
0: Njiku iwanofa. Mwazandu bula di mwira. Maizinata, nita kuhari si, ya wala ndakoneo.
1: Zakanaka, imweni ngai. Teka, teka, teka, teka, teka. Teguru vanenda kabuji ngomudenga bovi yango pasi.
0: Ma ingeta, ingeta chini, shati hayo kutofando mkuma.
1: Ndaramba, ndaramba.
0: Ndakone.
2: Yokumisira.
0: Ndakone, ingeta chini, shiri hayo mbolo.
2: Tataka yokumisira.
0: Sisi.
2: Koka averegeti.
0: Koka averegeti. Koka averegeti. Koka averegeti. Angasa tini. Kata fesio na poke. Ote averegeti tiyo.
2: Nata, nata. Biara chikulo wa sinu wakule ya nata.
1: Zakanaka baba manyepe. Tinabonga skulu. Sarangu shoni.